0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eye ho sentreni yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresan ji wa wore akwento opuno no ebue etuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate me se unni ano obetna ase me se wo yire no betna ase okunu no ngu ah ba standede de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu rechemo any friend for me no be by the channel obutsi amusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se mo jini se metu mi aye wehi amobua ne se ha.

chasam ne sa emi bi na ya suri chamu any from for me no be bad in chano amu bisa ne sa we am boy David ba we am boy David ba na yesu bisa won sa moji ni sa metu mi aye we hi amu bua ne sa ani owure ya jiji o sa wo betu mi aye and I yesu tene ne sa or they come when it's your own, sir. Ha! Sanya, Muchidia, Siano, Muchidia, Nimunqua, and yes, sir, and yes, sir, Mamu. Messia Juan, or Huna, dear Amnumuha, hey, I'm the artist,